0: Lohania Mosasago,
1: Wangrei Proiden, Eneu.
0: Mosasago,
1: Wangrei Proiden, Eneu.
0: Ien, Eneu.
2: Nanti kang udah wah.

Yoko bonyo oko mi bongo e. Mbanda yango wana aseki yo e. Yolo bakie yole kinga. Takanambulo yo wana.